0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Bulto-bultong high-grade shabu ang tumambad sa Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency nang buksan nila ang isang shipment mula Guadalajara, Mexico noong nakaraang linggo. Nasa higit 73 kilo ng shabu ang nakumpiska ng otoridad na tinatayang halos kalahating bilyong piso ang halaga. Ayon sa BOC, September 26 dumating sa bansa ang shipment na idineklarang industrial machinery. Pero matapos makatanggap ng intelligence report ng customs, isinailalim nila sa x-ray scanning ang kargamento at doon nila nakita ang mga illegal na drogang nakatago sa loob ng tubular frames ng isang pelletizing machine. Agad na isinailalim sa canine sweep ng PIDEA ang shipment at nakumpirma ang presensya ng illegal na droga. Sa physical inspection, nakuha ang maraming pakete ng puting crystalline substance na nagpositibo sa shabu. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi pangkaraniwan ang paraan ng pagkakatago ng shabu. Maingat umanong sinukat ang mga pakete para magkasya sa loob ng mga tubular portion ng makina.
3: Ngayon lang ginawa yung ganitong klaseng pagtatago or concealment na talagang eksakto yung mga sukat ng mga itinagong shabu dito sa mga sa loob nitong pelleting machine to, yung gumagawa ng pellets, no? At isiniksik lahat dyan.
2: Base sa record, sa Paranaque City ang destinasyon ng shipment. Pero ayon sa otoridad, malaki ang chance ang fictitious o peke ang nakatalang consignee.
4: Ito ay resulta ng nabanggit nga po ni Commissioner na intelligence sharing, closer cooperation with yung international counterparts po natin. At ito nga po, nakuha natin itong shipment na ito mula sa Mexico.
2: Inimbestigahan na rin ng mga otoridad ang consignee at iba pang posibleng sangkot sa pagpapadala ng shabu. May person of interest na rin umanong tinitignan ng PIDEA habang binabacktrack ang shipment at tinutukoy ang lahat ng posibleng personalidad o grupo na nasa likod nito.
5: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong tapos na ang habagat at tag-ulan, magsisimula na ba agad ang amihan?
6: Alam mo, Alvin, ngayong tapos na nga ang habagat season ng tag-ulan, sa kanlurang bahagi ng ating bansa, magkakaroon muna ng transition period bago magsimula ang amihan. Dahil sa paghina ng hangin at kabawasan sa mga pag-ulang dala ng habagat, inanunsyo na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season sa bansa ngayong Lunes. Kakambal nito ang pagtatapos din ng panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Papasok muna ang Pilipinas sa transition period kung saan mainit at maalinsangang panahon na may kasamang thunderstorms ang mararanasan dulot ng easterlies. Posibleng sa huling bahagi pa ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre unti-unting maramdaman ang amihan. Pero aasahan ang tuyong amihan dahil sa El Niño. Ayon sa PAGASA, pwedeng sabay na maramdaman ang lamig at init ng panahon ngayong amihan. Maaari pa rin bumaba sa 8.4 degrees Celsius ang lamig sa Cordillera sa kasagsagan ng amihan sa Enero. Pero sa Mindanao, higit 38 degrees Celsius ang init sa mga Kapatagan Nobyembre hanggang Pebrero. Ngayon din sa Northern Luzon sa Nobyembre at Enero. Samantala, makaaapekto pa rin sa bansa ang shear line, easterlies, intertropical convergence zone.